0: nan pe lo ala pati man kan nan de bo to
1: ya nga nge
0: nan te mu e ho me anan lo ka te pat ti nga
1: na te
0: ne mangawi da ha la

yang meka o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit ang gelo